ya polo ya bakali sembe mboka na mboka ya kana mikoti na ngoi ndeke pukwa dika kate ele mbuna likolo asuwa pukwe dika kapete ele mbuna kate bali

tawalo na nzoto e mobimba ya moto etonda nyonso na bote opanda linzaka miso na soki e akwaka lokolo oyo nde suka ya demarche alukaki nzaka.